0: Ngawirnos ang mirengawan.
1: Lu? Ian suba gendongan puri, maswara, lanang wadon.
0: Banyak sampun pada rawo sami.
1: Makanyang panjang nang udang nang udang ide dua agung medal.
0: Dor mapunuh
1: man
0: nyanto sang sang prabu medal.
1: Ngaton kalau weh ide sang prabu susun beli bakal medal enjing uli di koribana. Aratu nunasukiro sampun siaga antu titiang medal palung ucok aratu.

mat sing pragase ngamuntul ka dipi kayu nido. Jadi beli ben ngajak cang mapitung munut cang nido duduagem. Aman. Ditingkah kit ngamung. Awak podi hidup di gumi nyandang. Kukuhan sing ada dasar unuk laksana mapan manusia ngelah wak mano kayo ngih ngian api.

Rilak rikalan ngadi ngayun-ngayunin kekadenan kesedihani genul buku cantik.